Himuminit na gunon na tikid tanaw, muntok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan na Nui Edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino na kiniopon paganakan no. Punso o Edis, punso.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paringkuan angan.
3: Pason katohuan ano pa nga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko gigi no botawasi no ikan pahumbus bos katohuan. Hansan tuhun ki ko gigi no botawasi di no po nga izyaw. Pobos no katohuan sundung tu onini toy oku di panunuhung. Aw olugi no avasi o ko gigi no botakaw om mamagatang panunuhung suvay tuhun.
4: Nek kami hozo manta di Deni F Malinggi o itando o tamo. Paguhi do tamo yung busto ko, mohi sa ginapa ito binay ko nga binga kibaw ditya iso bos. Aba si iti do pihangon to ko. Iti na pa nga kukumoy do nung ginavo om pumusavan to ko tamoy mo mumuso di aw avasi. Teka ibos suvay na po nga negative. Dadi ono na po yung kito toko to moy mo do a dadi negative. Asil na po din no nga isa ko po si zon i aw avasi kung zon na po nga negative ino po nu do kabahingkangan. Nga nung ginawo om pamusavan toko to moy mo mamusawli tang avasi teka positive nga om ono yung kito toko na po nga to moy mo a dadi do positive avasi. Masil na po din nga kaposizyon di avasi na po nga dokonsikaan. Iti na po nga muntok po musahapan toko tinsanan pihi na po nga idhongon toko sondi. Nambo iso pihiyan toko mga toko dito avasi teko iaw avasi. Tadi ka na magkinang hozo di Jeffrey Anjuman ay tando misiya nagi hozo di Elizabeth Miji ay tando ina kahanganan.

Sabi na kong abi ko ang hobi do po nam duwa minit po id ka sa himban na id pangan ka da zan do tadaw ka hapat diti tu ay ka tempat di da jam ko sa jam do ko subab timpo na to ko magito tong kizan na di do namot mga kapiso mo to ko bago tadaw subab do jam ka apat tong pad minit do min sa subab pang ko pang kapibasan ko matabi na yung abi ito may mamana ko nung diti sa Sabab FM id tindahan na babay na diti da pauhian dati teka poga da na mo inum yung pang tambahut tay ko po hiyan lagi dati mentod kalaja i dati pa kalaja shift mega nok bisa dati ada kutul nos iti ame minta mo nga vi tay ko security ka maydi tay ko maso mintong do live TikTok WhatsApp Facebook makin nga umasa iho lahan nga vidi no patahanan ko ma dede sa tayin sanan tay ko masa maso makin nga lead you do babay na diti hoho binok bisa kumatong ato pinay nga vi e maso mengindapu dahi ho id donggongon da trabay no teko id nombor na po pangindapuan di sudi no katawadan ko kumadi di sudi tayin sanan tutamay mo makinang odigay da id sa Sabab FM dadi ito pinay ko nga vi hansan da amiga kiva ubadi da donggongon da babay no diti om na gita daw subab sakyan nung kiva na po nakagazat id suang ginavo nga buhizon no nga vi muntok manukadung da tuhun tako da id pangindapuan di ho sangyan do kanu do pasangyan kiba mai bo kan tako kan ni kan ka mabos nga i takita kita kiba mai bo kan tuhun do tako teko kiba bo kan tako diti neha an tako do i na po kinatuan teko ano pa pabahizon di tong tapi nai tako i maso mangindapu dino nung gatang na po dino gaya kay tahulinggit teko duvalinggit ingka ah pa ni kiba bago mai mo kikuang nga bion tako peng ko o kazuzu ba aw tako nihaan do i tango to binay ipapadagang di no o sadu isi ham nagavit i da dagangon di ho dadi sang ko na papakibalazan kamuzan ko na pa igatang pinatanto di nga pabalazan na pabagya kada no do kawasa ko angon iti kabagumay ingka nga ino po nga ito kita kita nga hansan do ako kukwasan kyo iti na pa nga boss to mod pumahis na kita ginawa magisasakan to mod dadi tong kisadan ko isi zoom yan pa iduwa mo hazo misusut

No po po boson da tuhun ko kamoy da toko nung avasi no po ino nga nung avasi da kinongon nga tay moon toko da dizon sa pagi po ng tulukan nga nung kada ano teko kada potimpo no it's wang ginavo so kyo nung ano no po avasi nga kada kinongon kumusan ko kinongon no po nga po busan da tayo nga toko it po ng ibang teka idwanan tu sama nu bos na pada tuku tuhun bos ada pokon kita mai kuponin dua ada ginavo nga id bos supaya nu pangat director point kaya kai isok lahan domo nan tuduk da toko mai do kada di toko sebagai sanguhun tuhun kita mai pokon bos da tuhun ino po nga ipapatu da toko api pihadan da toko nga kada toko pumusabay nga bimgadi tu ko panguntingaw da pumusaban oni kuguna na po nga ano nung awasi no pay boss ang kabasa do di zone sebagai penentukan timon to kom yang pagi na pengu kab so ke nung aw no pong suangan teh nga gibang fobusan teh nga banan teh ke fobusan teh nga banan pos fobusan teh nga gibang kada patimpon no di suang ginabo kada to ko ano kada mai di judging da tuhun tu to toko kon kami na mangun tumada ko na nga bida namo tay tabinay ko nga bi ingka ka for iti ka sa iman was kada san dong suba bay na tong kezadan ku jazo men pai hozo di Joseph Jaikul Severius tating ay tando ko bian do ginavo on the mot no ginavo do vokon kadi mare tati umis untingan tumada ko na nga bi tabi pesan shalom mantado go Stephanie Jipolin Joti di Joseph TKS JJ katadan kemadi dezu.

0: Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sukul na ni kaam kami mo ng kalangan si... Oh, si Kamis makasisira tag na pagtamu. Isang pito etnik murut akan na nusul-nusul. Dari bangsa ay pahalo magbak lagi kita. Waktu na dalawa ro, isang kondom sampai isang pito. Her, waktu to pagbak ta ito, dan jam do. Dari tasayubi na waktu-waktu magaribe. Soal... malumat-malumat dan sulit-sulita hingga na sulit-sulit mua kahapan anu suasana sulit-sulit anu magbiak maka suasana magari betilo jadi bahan takam doa ongka entom Yusuf Kasim maka dia kah paniksa numa aku si Lobo.

Jam ka tulono yo rapa magunan takau gitio niyo sa ba VFM kasalulan na ragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

Hiniling arai tu talu payo liliwar haling pinaringoh mayramuyon rondo kaulayan ono nasauk ra pamanggaan taka parayusan ang patunggulon ratu bahu. Ringohom yun inatangan kaulayan taka tukir oro ka apat na minggu jam katulu apat ngoparam limunga minit ralondom. Sabah VFM kasalulan rahumurut pastinanganan taka onsoy.

Jadi pabukat ka amon mo kono ka rara account Facebook am TikTok mabuli na yo ka ka maya ramon live random ragitiora Facebook live ra account Sabah VFM Vgood am nayok ra TikTok live may ra account at Sabah VFM Vgood am rayus mga tora bilin min ra random ragitio am mabuli na yok mga tora bilin min gyura WhatsApp may ra number umang sa siam apat siam umang dulu balu dulu balu. Ada sudah makan apa bilin ini orang-orang takkan udah

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Sama ronda rimbain dari Bung Kias kosonku ini ngontak kau Renati.

0: Amarayol ra aho ika autopot akai nibitra kalarawan ra nasuangan. Pai pemarayol ra aho ika autopot ra media sosial. Randanin punu aho nalap muyun. Saukno ra amahuna media sosial sino kain tutuna nonso.
1: Aho ika narandan, pai royolo.
2: Rais na mengening takapi orang rimba interi Lucy Dugai, linupanan mu janji to. Ini ngontak kau rinoti.

anak, do pa nga tanggungan to ko, bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligay yulo, mayroon ako kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no. Awit katutanud makinangod di kasalimbahan baros dusun kabisarangan datatuang madedia awit masa makinangaw alansan dat alihis sa marihan ko kurangaw iti kasalimbahan baros dusun kurangaw sining-sining dit papingunian ko damat didi maigya tep-tep share nagi follow tapi naiko, suap na pangatimpo di pianda dandad, balanjawan 2020 from turu, man pentalanga, rikotan montok kotarunangan da magigian, ekonomi di labid agirat, timpo tarikat Malaysia di labid asenong. Kosiam datulan kahapad 2020 untuk tarawah suap, tarawah kelima, jam kotalu, talun hapad sesedapan. Tanuda, kapentalangan balanjawan 2020 padam turu, turu it pentalangan di yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim it luguan menteri menteri kosinan mayada telunah pada mapat station radio RTM suab antangan teko de kepentalangan iti hashtag belanjawan 2020 padam turu hashtag apa kita dapat hashtag radio RTM satu suara satu jiwa. I-glove, golop, asanong tatuang DJ, asinda, kanabay na DJ ka. Pasiko na, may yasin sampay, kapis talangan na tatuang taraw ko lima DJ, maruspor, si Tigyulo ka daw. May glove, kawagur, masami Tigyulo ka daw. Aini, kapis talangan na tatuang DJ, kakapis talangan niki. May Joseph, asanong tatuang, ramay to madsinding ka daw. Pasiko, Matt Dean, salam tatuang DJ ka, salam tatuang niki. I-sharin, kapisarangan na tatuang, kapisarangan na kumaraja, DJ ka, ponsikaw. I-glove-glove, pamasan ako dito sa ako hila, maginadap isabarong. Kimombu, muli na suab kaya, rumasam, ti, osagit, osagitan. Hello. Ami, sharin ka ako, magyunistiling. Oh, no kalila, taladan na gumambar, harun na DJ. Ka, oh, nung, iti na po, ay nga, bagalat nga pa dito. Abiyasin sampay, kaya ka kuhilad live sampaping mintong dusun. Aw kondo karati dusun, biasa no karaoke no Thailand. Muna ka pang, kabisa na nga natutuan ni Jeff Loka, kabisa na nga naging kumadya muna. Pansiko to, magkinang ulog-ulog, tani kayo tap-tap kayo, like-like. Alansan dat alisko, karongo ditit sinding dat sumusuhat. Iti siniman tadi Mida Hamzani, kasayangan ko kasayangan. Susutan nanda siniman tadi Nasius Justin Misin, opus ginawa ko di ka.

Ko tinggaligani ponong piwalitan pangguna pa nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko na ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga diyala. Maruputa tababayan dit aw o sanong ipanong kawigan sabah kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat wasap kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

buwan na kayo nun manahak o gumuko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano milad onon tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pungawit ka kanon. Milad akan sa rayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid asiriba. Kapumupup po po buru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili kawan na kayo nun manahak waya labi agayo kumad kalidasan ang sektor pumutanaman po good.

Kada ko po adap kang ko dipita. Mangat ka na gini mo na adap adap. Kada pa anda din ako pwede kayo magyanda to ko madap. Dot awi at kasalimbahan baros dusun kaya. Tabanay ko kapisan kapasuratan pagun JPN pinapalabos sa ginumo dahatus anam na hapadam siyam na ribu talun hatus apat na hapadam anam kaping maikad generasi baharu idpayintang kapagun idsoang timpud hapadam turu mentok timpud ka hapadam turu tulan ka siyam gisam dit ka anam tulan ka hapadit na katali lima pagun di tangka pasirat kina pelabasan dat babas tagumo it wilayah persekutuan 2,500 tiam na hapadam 2 kaping Johor hapadam 8,800 turun hapadam isa Sarawak hapadam 5,000 turun hapadam turun hapadam turu Sabah hapadam 3,000 turun hapadam isa Selangor hapadam 3,000 400 5,000 2 Aramit mantad tulun gimuan apa nga senang tomod mantad kineng kawasan mantad dot 2.3 kumat 5.3 ciri ketinggalan ke teknologi takawas di kanu mangantob hal pemudutan de kento tunantinan mentok menampung dot kineng kawasan kapa ngapalayan diti JPN binamaruhang dot longkod ka pelabustan kad mantad anam na hapad kumad turun na hapad id pentang ka pagun pasara na tulung ginuman dot aw may awi marawaraw dot may pangalan dot kad kain tutunan laid nung it chip dot kad kain tutunan no kakal pa dot asanang palan mga pangalan dot kad kain tutunan kadi kada karawaraw.

jam ko hapad lima na hapad ang wala minita tatuang harapan na sanjama kami ang pwede kayo di sam jam ko hapad ang duha na tanga tuang iti may aditit ka sa limbahan barus na sun laglaga tandi kayo tap tap ya yeah? Sheshe am nagi follow follow it up on ako follow Andrew Bani kapisarangan lagi kumaria Andrew Ponsiko tumakidangaw.

Abi Matilda menuit kebisarangan Dr. Tuan DJ Flo om tambalut-tambalut ngawis Sabah BFM. Nanti kebisarangan lagi kumadia Matilda. Ponsiko lagi Charles tu kakal mekidongo. Ponsiko Andrew tu mekidongo ditit live di TikTok MM Suk Muda Kapang Pitekilan. Ponsiko na Yasin Ponsiko tu kakal miyang pai dah mangan balut tu tu tu ngiti. Listen kau gugi nawa makira ngosining diti. Di sining manta di Siti Pajahamin Oditipa. Di

ko tayo kikita sa saulo ni di kangingis. Ngaid saranom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan po misrahan, tayo karay tandot kamuruan. Kahagakan po misrahan, okon ko kaluhayan. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan po mumusaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asang lunan manukuang. Korhangaya lo, muntok makinangaw, anhak sunduan, kada pang imbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamisrahan, kada pulasa ko pamisrahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit mila tumbayon, teko makiano pungupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, makiano pungupan akan kakamayan dat aluhoy. Nga ilo na pangalaan ko pagulo, dat mumang lingas. Tikit tulun asa kayot kinanghan. Ratian, amkanod kasiwatan dat kangingis kawago.

0: Ongo iti Sabab FM sa himbaan bos kanazan.
1: Iiso no, in bilon, bilon. Noikot, dinasi, om oswaw tumoy mo.
2: Hi, izaw Ilinda Nanuel. Pakinangaw ka na ko sa himbaan bos kanazan. Inoikot, dinasi.

hapusan ko. Sandong ahit siya na bagina mo. Gisambay na, ako kita po ng kofisa. Sabap na matudog ko, asa na kakatanin ka po si Zon. Nanong katatos na dati ginawa ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko to, diti, biginabaan dito.

kopusan. Kinuha na itibaos na ginabaw ko. Amlatiyano ko sa kapasisan ko. Ipaintahang aso pa inisok. Ko ginabaan ando mo na pay mo na may dandi ko. Amintangay na humus kapasisan ko. Ipaingihim aso pihautay mo.

0: Hey, kung ako yara dia.
1: Ah, kaya ka naman tumamay. Ujang bo, ujang.
0: Yaman nun na kaya diyam, makaaw ka po rin dia.
1: Ah, ujang bo mamay, ujang.
0: Na ano ka kaya na sa nganak ko?
2: Uy, muhi-muhi ka na o.

0: Hey, ngok ko yare de ya.
1: Ah, ngayo ko nung matumamay. Hujang bo, hujang.
0: Yaman nung nagayadam, makaw ko po de ya.
1: Ah, hujang bo mamay, hujang.
0: Ano ko kaya na sa nga na ko? Uy, muhi-muhi ka na o.

Om ketuhanan kemari di Yesus Savyavi tapi nai tambahut dari dok sehimban do bos kadazan do dong suapiti Om nu abal ngavi di Yesus tapi nai Om Hansan do apa pasti oh kina posikan datar obai no diti Om ho ho bina kosu kuma Savyavi tambahut tapi nai di mama sen no pepetahun da do tinan teko tanak do mugat sikul teko mugat kelaja betoi do dong suapiti Toy ko it number no po ang ozon at ko dorong swab tiki ba patoy do hudon day da dahabus da damin amiha na tapi na ko ping ating ato ko mahigan itindahanon ko hobi na ko sa kuma tambahut di mama so na ko sa papapanaw do kulita itim puro binary ti piso so to ko ko mahigan do to ko sandi om nagi magipapantang magi obi obi to ko kuma day tiso om tiso may da o mahigan to ko mentality kantakan tay ko higaganan di aw avasi itindahanon da to ko may ko na palahan nga video zo da makilangaw diti ko sa himbahan do boss kadazan da dong suwabiti maza po tay da da kota huzan da radio si zam nga podong duvo titik 2 FM tay ko maza da RTM click om nagi maza da kota huzan da estro vahutu aiso Om dabay na nagiti, kapasa ko daw makilangaw o mintong mazaliti live date kapabalan social ho hobi na ko sa day da TikTok do Sabah VFM nakataon da no, dadong suwabiti om kapasa ko daw sumuang kiba dati di tapi na di aw po dati na ko iho do hivang da TikTok do Sabah VFM suwang ko daw day da TikTok nga video zo taipon na po o Sabah VFM V good kita dia zo miti hambus diti ko sa himbahan do boss kadazan okat kana pa iti boss nakadazan nga sa Vevi ko sa himbahan day da Sabah VFM diti tapenay ko timpo na ito ko ko sa himbahan do boss kadazan do nung sumap iti miyampay do hozo manta di Julius Sodomon hozo gugulo teko hozo di si Zam nga padan Basaan so do gumu, kagumuan do tapi na do anangan makinangaw do hozo ngavi di gugulo iti to iya na kapanak do pumuan naman tapi kiva do na basaan dati do sangyan do nakongo do hozo ngavi diti hangat ko dia so kadi Julius Sodomon o masutanon hozo man tadi Rita Mojilis poimi zozo nga paghuinin na kinangaw to ko hozo man tadi Catherine Jikinon Oswau, tomoy mo, dahit ko sa imbando boss kadasan. Ikaw tinasi Oswau, tomoy mo.

Tahu hozo do minanimpun diti kusahimban do bos kadazan do dong suvab diti tepenai ko insan po kopi vosian do dong suvab kumade di ozu di ko uuni teko katatanu diti kusahimban do bos kadazan do dong suvab diti oma hansan do avasi kinoposikan tadaw bay no oma nuno po tagubangon do po ompus na tadaw bay no boh tepenai ko nga iyon tumay mo do covid na da do konsikan oma buon kumade dot ko savevi ho ho bina ko sa kuma tambahut ko tapi nai dati di mamasok mangindapu do tikit dong suvab om hansan da kapanak do kabuon kamay jadi om nagi kon sikan kumade dot ko savevi om matok dati di tapi nai di itindahanon om matumbasan so do mo boboh no talun-alun do itimpu do bay no diti meja do tiki tadaw ma iya na ingat ingat to ko mahigan ma magyobyobi to ko dahil do tindahanon do to ko magipapantang to ko kumaday tiso om tiso om nung sakyo kumihong teka mugaday no bono po kumazon ko nga panak na do kapuihan do kumihong kami yedi teka manak do signal iyan na kagumuan may do tambahut teka kagumuan do tuhun ida kakadazan to ko kutakinabalo diti om apagaw do manak do kapuihan do kumihong kami yedi iyan na isolahan do to ko do inkuo mogi obi obi do tindahan non kiyo to pinay ko ang paghuy do ang ngot ako iti abalit pogun do ay kot pa jam ko anong tong 4 minute do dong subab kinangat ako hozo mantadi Dennis Primus tihong buso piyong buhutan hozo mantadi Nur Hafiza Muhammad Jalin mogot no mitong kizat do kaniti om nagi hozo mantadi Janet Ongkino hunggui sukudon ko dahit ko sa himbahan do boss kadazaan.

0: Ya, tapi nengang ngawi lebay na jam ko nom apat ng pedom 2 minute do nong sub update. Pogo na to ko, om tutu mo to ko pada namot mungkin ngaw do hozo tip naiko to kivaliti iso ko pahan do suang hamin do pohombuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapahan.

pason ko yadan matalagay dahit ko sa himbaan boss kadazan kumapaganakan di natong kisadan do sanghon ko pusan it paganakan hansan do avakas kinavo tumugubang hohobi na ko sa itimpo do kayadan om kasusan diti siyaw na matalagay dahit ko sa himbaan do boss kadazan.

0: Mamagunaw sa takas kong mahigan, pagoyrat mamanawzaw, sundong patudo o samok. Nung kiba susumakay tumanod, awza po mamanaw. Gisom na daw sa biyabi, mamagunaw takas kong mahigan.
1: Nung iso, sangyan papapanarok ulita, awza sumimba na telepon o humusi pa son tadibo. Nung simbaon ko, tumod sa pahayd. Insan so nakakita bo, o papapanaw daw kulita ipaguhu ko maguna telepon. Ipo nang vanan, o sonod vago. Sumono, nung idsumbo tanda kapayhan, nakapanaw na ikulita suvay, kakal si da pintod. Mintong WhatsApp no eh. O doy, kulwa tuho.

Na bay na jam ko tu do dong suva bitino sabab VFM ko simban do bos kadazan. Om ketahuan ko mana dezu, om kopi pasian dong suva binsan po ko mana dezu sa VFM tapi nai tambahut. Dai nombo ko no po do mungkin ng auditiko sa himban do bos kadazan do dong suva biti. Hiya no, kivado ko paihan do na tay mo ko mazaditi TikTok do sabab VFM. Nombo do po paihan i tapi nai do umasam da daiti i da pinampang kaditi ang mga tumbasan so da kukumuan da kinaisunan it patatangkap da pagunta ko sa bariti nga umasam tumano diti kupayhan nga vila tambahut masaditi hivang da TikTok ya tapi na ikaw ang mga yan ang pingati nga to kaumahigan it tindahan nun sungyan da papapanaw da kulita ang mga tumbasan so da mo bobo teko o bobo o talunalun nung sakyan na nung umasam iti ang paghuy da patihang busan ko kasahimban da boss kadazan di tito panay ko maanangan so da papayhang di so da kapayhan kakamay di ti hogo da gata muntok tanaw bay na di ti ang paghuy da ongot ako iti kapayhan da hogo da gata kinangat ako pakahay da Jose Manta di Miguel Leon Fernandez pikinavan dito om nagi Jose Manta di Steven Masil poin ko zo sumanganu diaw dahit ko sa imban the boss kadazan

Yeah, tapi nang avi labay na jam ko tu opadam himo minute daw nang subab na di dat pogun to ko ama anangan so do popoyhang kuma de di so sabi avi tapi nai ko kuma diti kopoyhan te ko hogo gata mentok ta daw bay no ako si Zam diti Wuhan ko opod duvong ay bu duvong panamanom ta daw ko himo ama hansan daw pintong da avi tambahut te ko tapi nai i popotong da dati do gata mentok ta daw bay na diti iti na pang hogo matak tarawain na tapinay ko puhut gata na pang si Zam Linggit tunga pada miso sin do sa kilogram puhut gata na pang si Zam Linggit tunga pada miso sin sa kilogram gata kapingan au na upgrade ko iso himo Linggit tunga pada mapat sin sa kilogram gata kapingan au na upgrade ko iso himo Linggit tunga pada mapat sin do sa kilogram gata kapingan au na upgrade ko duvo na po nga 4 linggit vahu nga padam tahusin sa kilogram gata kapingan au na upgrade ko duvo 4 linggit vahu nga padam tahusin sa kilogram gata kantalan grade ko iso 5 linggit 4 nga padam tusin sa kilogram gata kantalan grade ko iso 5 linggit 4 nga padam tusin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga 4 linggit 5 nga padam nom sin do sa kilogram gata kantalan grade ko duvo 4 linggit himo nga padam nom sin sa kilogram om gata si kalap na po nga 1 linggit tahu nga padam vahu sin do sa kilogram gata si kalap na po nga 1 linggit tahu nga padam vahu sin do sa kilogram om yan nga biyo hogo na gata matok talaw bay no tim na ikaw i natay mo nagay mentality ko tinanan pumaunan gata sabah misa pa bago ko payhan do payhangon kong ma radio so tapos na ko kung may di ti budget duwang ay bu duwang padam tu ina mo do ako tako kaintahangan tayo pembentangan di ti do jam ko tahu tahong pan minute do min sa sadap data daw bay na di ti ano dati tuluvan tayo ano dati payhangon do kung may di ti budget duwang ay bu duwang padam tu ongo data ko di ti kaintahangan do jam ko tahu tahu nga pad minute do min sa sadap tadaw bay na tadaw ko himo tapi na ikaw kasi Zam diti Wuhan ko opod o mantok pahan nagi tapi na ikaw o ngaw di azu tay ko o kita di azu o kapahan do koko may diti budget duwang ay budong padam tu diti do diti i da hivang da RTM Sabah tay ko RTM number na po o hivang da kapabalan sosyal da RTM kapasa ko da makinangaw o mintong diti budget dufong ay bu dufong padam tu tumiyang busa ko da makinangaw da hozo tapi na ikaw hozo matadi Hayden Hansanon swimming sunduvan tanak kadazan.

0: Mamagunaw sa takas kamahigan, pagwairan mamanawzaw, sundong patudo o samok. Nung kiba susumakay tumanod, awsa po mamanaw. Gisom na daw sa biyabi, mamagunaw takas kamahigan.
1: Nung iso, sangyan papapanarok ulit, awsa sumimba na telepon o humusi pa santa dibo. Nung simbaon ko, tumod sa pahayad. Insanzo, nakakita bo, o papapanaw daw kulita, ipaguhu ko, maguna telepon. Ito nang vanan, o sonod vago. Sumono, nung itsumbutan da kapayhan, nakapanaw na ikulita suvay, kakal si da pintod. Mintong WhatsApp no eh. O, doy, kulwa tuho.

0: Waskada zijn. Nou, ik kot, Minasi.
1: Om de bijna jam kotu, toch nog pada miso minit na di, paukun na toko, tapi na ikau. Ma petimpunan toko iti ababazan da ongo da toko da tikit tadaw ko himo katimpun da jam ko 2 tong per minit gisom jam ko vahu tong per minit inambo da popongo si kay diozu da hozaw ngabi da guguluh teko hobi na tutunan da hozaw sangkoto untuk pinay ko matumazan to da kukumuan da tabahut teko tapinay da poin tantu na pa da anganangan ngabi da makinangaw diti ababazan da Hozaw sangkotoon tu kapanak do pumuan do man teko kapanak do iso pumuan do man di gugulo kivada ti do navazan kivada ti do hiyana kapanak do pumuan do man di tabasi kamay giyadi do sangyan do kongaw di ti Hozaw ngavi do sangkotoon gumu okomi do abasa ko do masaday do hivang do TikTok di ti nambo do anganangan ngabi do mungkin ngau om sengindad indad nadi do mungkin ngau diti Hozaw do songkoton hansan do his ngabi ginavo dia zu mentok diti Hozaw do no hood mentok tadau bai no diti temnai ko kada kada do moi do au obat o timpu kamai jadi timpu nai toko babazan kinangau do Hozaw songkoton miampai diti Hozaw ko pagu Hozaw mentadi Henry Lee pengko zodi koi ho sutanan Hozaw tadi Jovita Chin kahansanan Ginavo om nagi Hozaw tadi Ivy Bakansing no cool.

0: Om na bayan ng jam ko to apat ng pala mahima minute nang suvap na di dahit pagun dat ko mga tumihang bus ko dahil na ababazan makin ang auditi hozo nga bi do song ko taon om pagudin na kotawadan insan pa kumadi di azu di katatano do ko sa imban do boss kadazan mahansan da avasi kinapasikan na talaw bayan no om nagi kibada ti da tambahot ti kota pinay di mamason na da makin ang auditi ababazan do hozo song ko taon miyampay do manginom di tahahasu oh hobi nako so do itimpo bay na diti do umasa bagya dahit ko gumuan do kinaisanan do pagun na tako om paghuhi do ongo tako iti hozo do sangkataon do sumusut iti om anangan so nagi do papoyhang diyo diti kozuvo do tavan mentok tadaw bay na diti nambon na naihan do kibada ti do uhudon ma mega din ayhan to ko do umasam na iti do nang suvab do babay na diti amtak diti ko payhan do kozuva da tavan mentak talaw bay no ko si zam diti vuhan ko opod talaw ko himo dong suvab gisom do dong sodo piti to panay ko umasam it ko gumuan da kinay zonon it pogun da to ko saba diti mayan pay do gonit om nagitinggod ka om gotap hinasu to sibo no pamentak talaw bay na diti to panay ko nga luwang panam tahu darja celsius om gontab hinaso takavas na pumatak talabay na ditinga tahu nga padam tahu darja celsius aminsan mapago pisoso dato ko o kumahigan ni talunalun ho binakazo kivada ti do tapinay tekot ang bahut do kivada ti do ngonsan do itsodu do nung subabiti tekot i do talabay na diti iti na kapayhan do umasam iti do paompus do talabay na diti hansan do mahigan tako mantaditi ko higagan nanti ko kantakan di aw avasi itindahan non na tako yan pa yun mo mahizo di azo do hozo nga vila sang kataon do gisom jam ko vahutong pan minute do nang usubab kumata ko diti hozo do sumusut hozo mantadi Joseph John Y. Singkiwon om puno no hozo mantadi Datu Justin Stimol iziaw padak hansanan om nagi hozo mantadi Rita Mojilis kandaman ko dahit ko sa himban do boss kanazan
1: oh,

0: ang sound ki siya.
1: Ya tapi nengok ngavi, dah banyak jam kau vahu seminit dah nong suvab dah pagu nato kau, om tu mihambus kau dah makin nengau dah hozau sengkato ngap kau ini nah. Sundung patu dah aisa dah kepembusan pason mentok tada banyak ditinga. Gumbu iti tambahut ngavi dah au opu putu dah pepembusu dah pason ngavi dia masa ditihivang dah WhatsApp dah Sabah VFM. Kau ingku apa ngaku tahu dan nako sa au gina kuma de diazu sakadung ngavi diazu tu tamai mo dah. Menakadung di tikus sahimban do bos kadazan kaya tepenai kau tanah din na om iton ko na paitingan nga video zo di susuva pa head up na pabuzo da pason di team yan ko sa di Richard Binginos di Floreta Kinajil Menia Gansing Florence Boyjol Marius Marudim I Wilba mi saya pagitik ya mi Lucia Monduk kopi posian kumare dia zo Saviavi Joseph Botilu Maria Juhan, Helen Yong, I Red Devil. Mihan nga biya tambahut ko tapi nae di tomoy mo do popobuzo da pason nga video ho mazali ti hivang do WhatsApp. Pengko po ketawa dan insan po kumai di dia susah biya vi tapi nae. Om tumi hambu so do momohis do ginavo kumai di dia susah biya vi mempai di ti hozo do sangkotoun do sumusut ti hozo mata di Airin Tadius ada ketongob. Sutanon hozomatadi Vincent Jubili kakal kodai ginavo om nagi hozomatadi Clementina Sinor sengian vagu kusomo diau.